0: ni suado ko ba? Handa ne tu nido.
1: Nung handa ng bahuri mami asto kako to. Eka mo kufurata ma aham varni may halo do. Fisherman ne te tifeshi. Salama ko, Miss Fisher Miss Do.